0: Josefine na karapo tondoro na papara ko irugana yomomba ham futos kare 1.54 anogwana ngike utamanda dozimwe hambo mbali hambo umwe mbali ntano hambo umwe ntane madiso
1: hello
0: madiso
1: mayo viso ndange uruveze anani amanyi makapinga paka yanga na kutapa mayuvi so kuhame na mapongozi kashia mayuvi so hara tata katanga kwa tata mwepre lika tunorubia ziru numara hakuwa kati hana kutuha nyina epano kuna kesa ke wano kome nano silima mavanje sikanduko jangano na sivera Hinguruwe, Matema, na Nangura, Rupara, Hana Runguro, Uvero wa Sivanda, Hana Matema, Ashangara na Kakuba, Veto Fanyanga, Nyondo no Hanendi, Mishinga Fanyanga, Tamangoro no Hanendi, Mwengere Fanyanga, Yanga no Hanendi, Ishaka Kupembo na, Chama mbungu no hai kurondi no hana. Hana na kufa kamene siya utari. Chama ngorwa. Mwamo kaveto. Kavulira. Andisi kanduko. Kande mpangwa. Kangongo no hana. Mahunga kakamba. Sikanduko no hana. Hana muka kufa. Kashuashwa family. Hana kashuashwa family. Kutongresi hana. Hana nawe kasiku. Hana nao mavanji. Karino kudimu kahidiaro dojua tuwa kuhutu kama hivi soa no. Namu nyanda kuna kumakuni. Dani kuna kurandako. Kuna kurandako. Haka kamana karuche semeli. Yehe kumudi. Kukopa ndi kupimudi. Namu isa kuna ukayanga. Haka kufunga. Kafuro siyemo. Wenda hile kahidishata. Disimbako. Na mwisa na eno hane ndi kuno disho wambana ifu kangongo no hana jize kwa family yehe kumudi minapo kuisa ndara toa kuisa kwa ndara mangangano kupiro no hana nohe kuru mayara kikanduko kayanga mwaka shia mwahe minapo kuisa Mwahe kurasha utari mwahe mnapukwisa Mamono Kutongu rashi wa hakari pa mamono Hekura tapa, hekura kuwema Dihana hana u Wahe waha dipo mnapukwisa kuna kukayanga Shadi kwera Mwaka siya mwahe mnapukwisa kuna kukayanga Shadi kongoro Akamanga kuha diko Anyina mkwengo mwahe mnapukwisa Ipungu family kutongu rashi Era o nime no amino e no una

0: Rugeta no nonkondo. Nsani akara na aronye vura gwanange ko nomorezi 081-488-2058. Kwa kuru paparerani mamarukanda ga kunduru kibarundu. Obwakara na urusu monga na gwanange ko nomorozo na agara pandu.
1: Ewa?
0: Ewa.
1: Ana poka ingona papara ko yuruga na yo mumbaha ndiyo matak shop gonange ko namba izi e utama ndatu zimwe tatu zimwe hambo mbali hambo umwe zimwe e uta ana poka ingona na papara ko yuruga na yo mumbaha ndiyo matak shop gonange ko nomara izi e utama ndatu zimwe tatu zimwe hambo mbali hambo umwe zimwe e uta hapano ya me Matias pa mayara na kutapa mayuvitho kuna kushana mruani huku kunga ngombe akari na mnuendi pei kutamekera 1300 namba iuta mdatu zimwe tatu ne iuta ne hambo mbali hambo umwe iuta hapano ya mimatia sipa meyara na kutapa mayuwi thoko kuna kushana kumruani huku ngangombe akare na mnuendi pei kutamekira 1300 namba ya utamandatu zimwe ne ya uta ne hambo mbali hambo umwe ya uta

kunja kapsa kupita kau rubi kongkuyang kunja tozung ke guanang nan bagang gol dia nan nagu sa bela ma kunja kato kupita lima kodiga tanang ke dalam pandu kama diso

sitenge yuwa sosiwa uyu wato FM viri dhouni. Mbuthi kuna kuthitoya otili ye mavanje kashako. Na muota anayuvitha eshi nganyi akayandhere mapaipi o meyu ata panga meyu kutunda moshakati kati kumukunda o mapale. Awo anayuvitha eshi mayandhere roa ya nganyi hakuwaruane muwadi kutunda paviri dho kuoko no dho uwadi pa mathikuthiku kate viri dhouni pa hopu. Porioshi haruani marothuro kumandama no mapaipi no thitambo so kutepura mepero pautho. Mayandhero aya nganya kukunda me mikunda omege, ombunja, enguantale, ombonde, ndani no dhimukunda dhimwe dhakara pepi. Wahewa ya kukundama iya ndhera iya hana wakumbera hakuvete no kupungura meyu okurikanya kuruanitha mudiyuwa dia. Na muota anarombo mathierero kuhatera maiya ndherero aya. Ministerio njewa njewa no maamweno pa uparo Esperance Luvindao ngayuvitha makurando okutura ipaterana yoku yenda ura. Mumikunda muditunga diodihe no thitambo thoku henyitha upangi kohanu thikumapo wahatunga kumango okayenda no mumithitu. Aye ngakayuvitha mangando ayam ngakayuvitha makurando ayam munyima dhopa ngayuvitha ikuthekera kuhatira upo ipatirana yoku yenda ora mumikunda hatape maamweno kohanu muhateri mbonga rerodha wahe ombunga politika IPC Boniface Susiku. Luvindao ngayuvitha eshi kuutho okuturitha pa makurando aya awo nganyiha kengurure ikuwetherera yo thivare rotho hanu muditunga ikuwetherera yo mahamba okukavura ndani no inyandi wa yohanu. Aye ngayuvitha eshi pamana kwa amwe awo kuna kuwanikiranga no ukukutu pakutapa maamweno upangi mumuhingo mwene pamurandu okupira mayuo mwene endi ukaro okarano mayuo omambiru oipatarana porioshi awo kuna kuturithapo marongathano okaro uthura mutendo uya porioshi hanu hawane upangi mu muvindo ukutha maendithitho unje wanjewa.

Dr. Maureen Beham anayuvitha eshikaturu okakwa chika Namibia omnyaka makumi mahatu oyo atunga murukanda ruya kwa mukwatira mudorongo omuhana kumuhayarera eshiyo aruwa nini ukarakathi uya muhayareri yanganyaka moneke mutheko peunda Mandaham ndani hamaporitha kona kutwara kuuso no makona kono Ditunga dia France ngadi yuvitha peunda eshi awo hadino marongathano katapa mahumbi thero kuditunga dia Burkina Faso no kutundithapo maundambo mahim mwinyi madhopa dia shae kitha ditunga dia maushere na friends. Burkina Faso nga yuvitha eshi awo mbadihana kushana undambo no ditunga edidia wapethire munako the ukoloni ndani no makuchako atundera kuyayarera eshi France kwa tapa kwa ruwananga uringiringi yoku hima kudhonga ni thamayendi thitho muditunga ndani ino kureta thikakata kumakungero muditunga dia Burkina Faso. Muthiamba thendi, ministeri wa France oyi nga yopanunda dho ditunga nga yuvitha eshi matokwero wa Burkina Faso kwa ruwana nga mpikenge papira ushupi eshi France kwa ruwana mauringiringi muditunga dia eina kureta ikudhekera kuhatara upitirithi o ditunga dia aenga kumbira haka ditunga dia France o wahatunga mu Burkina Faso eshi hakukunge hathinda ditunga dia dio mditokera dia Afrika kuna kuruitha mambunga ya pithi o matawero Islam akara no nunderero muditunga dia Mali ndani mambunga ya kwa paa mayovino mayovio hanu no kudhirutha hanu mamiliuna o mengi o wahachira itano mihomo dho kutunda kumambunga ya mumiaka dikumi dhina kapita. Ministeri umakuwanekero wa Burkina Faso Gilbert Wadrago nga yuvitha eshima tokwero okushaye kama undambo na friends atame kire kuruwa na mukwoko nga upu ndani ayenga runde la karo France mauringiringi okutapa makwatitho kumambunga ya pithi irundera eyi akana na France. Theko dhombunga dho kufera thinga maendero kuhutho no kutana ritha paiwana matunga omuditokera dia Africa ECOWAS dina yuvitha eshi maro uthuro oma veta adi aruwana ditunga dia Togo kuhatara maendithitho ombongarero dha wahim badia kuthire didi dio veta. Theko dhia dha wana eshi maro uthuro o veta ahaturi thire pomuka ondaka ngenda na thire mumwaka mayavuma wadi makumuma wadi no dhine kuna kureya maendithitho omuditunga dio kushutuka. Muveta dho dhipia dhia president o ditunga mbadisho hamutoro range hanuho kukarela muditunga dia eni hahateri mumbongarero dha wahepithawo akare mupiterithi miaka kwa kofochi. Maro uthuro aya kwa wanine makwati thoko hahateri mpaliamende hohengi ndani theko dia kuna kutoya matokoro aya eshikuruwa nitha nzamu endi upiterithi mumbumba. Ndani maveta ya kwa turitha pano thitambo tho kutura mu presidenti Faure Gnassingbé kate akafe. Kukutha mutheko dhia maro uthuro veta kwa turithire po hahatiri mumbongarero munyima dho kumana kuruwana miaka edhiha watorora. Ndani ushupi kuna kuneya eshi awo mpadi hakuthire veta. Mambunga politika no mambunga oyinga yo unua munu muditunga dia kwa ropota maro uthuro aya kutheko dia ndani mambunga aya nga tambura matokwero otheko moko mawadi. Matokwero otheko shime mpadi hatura pa veta ene kuna kuturu thapo muhingo okukana nitha maro uthuro o veta aya. Popa umhura ombudhi mbudhi dho kurandako nganyutwa kathi yuve peunda muviri dho kuoko hatu pa mathiku-thiku ene muviri dho kuoko no dho wadi nganyutwa kathi yuve madhi ombudhi.

0: ukeni vaprakina okuhara suruwesi tuaya gwanekereni posuruo oso tuakuvura kugwaneka eri kwamo lietu liokulikarera ano omo natuvura kumureterako iwuyungwa nono mbudi odokadivulire kupitira poselika setungiko lia hompa Gordi Rovagiliku nkuru hompa Bartholomeus Arvita Kayoka ngamo mtupia karasi poilika yordi ruangesi nompiti si dokuli siga siga ipo adivurukara odo adivurukgawako iwuyungwa nomakora ngedo gokuli siga siga selika sina kavastamekere moutano omo kasuvulire kutameka nemisa po ntambo zongereka anomo mapeu iponye kasi yakere selika sene opo kapavulire kuyapitira iwuyungwa yonompiti si dokuli siga siga ngamo mtupia karasi, narunye poilika yokufanangesi, kuhova kugwana ndapero, ndiku zegurura nekanderero, anoko njima zei, takukwama etambu iromo. Suruwes ngesi, natuka gwananye mbudi ze tambu iromo, ozo kavulire gawa, nkuru foromani go Rudi Rovagiliku, otate shkerete, owo kawavulire kutumbura kono nkango ngedi dina kwa mako.
1: Yaro pandu kumpito, oyo na wana nikatambu iremo mbunga na inche yalikuto inakaro pano. Ahugu warashi na munchi iyuwa liari nene mkiriku. We litungiko we ruhafo we. Na munchi iyuwa liakutweda mdiro wetu. Wankuru ompa nalitungiko lyali nene mfuma deka Bartholomeus Kayoka Arvita

Iyo yima yoyu yungwa oyoka nvulira kamsimbirako poselika setungiko lya hompa gordi rwagiriku mfuma de kwa mkuru hompa Bartolomeus Arvita Kayoka mwayu yungwa yime oyo na vuru kumgusiramo amenya meyo sestarara na kara muwapa iki nompiti sili geli kwa mo eri tana muharere nguroba zongwa ngatuka kwanekera dogoro skando sokwa mako.

0: ni ni equipped by ge ha gumsin ga ha khabe nga khaima ga gusti khaimas nga itke equipped dominas na khaimas rangom et khaima tip da miyo ge nga energie da gera nga ya magdaisa I oli gen nga chige oli ame petrol nga chida gen khoi ang ngubip ke ni ha nga nga ne bagama kharab kharab sen khoi gida ne ha madida gera aba
1: very good thank you.